0: Gippsland FM.
1: Okay, pakinggan naman po natin ang ating mahal na si Attorney Harry Roque. Ito po ang kanyang tatalakayin ngayong araw na ito. Pasasalamat kay Kaufman at ang mga bagong abogado ni Tatay Digong. Kasi nga, nalaman na rin po natin na tapos na ang kanilang contract ni Attorney Kaufman, kaya kumuha na rin po ng bagong legal team ang Tatay Duterte doon sa The Hague. At hindi pa po ngayon dinidisclose kung sino nga po yung nakuha nilang bagong defense team ng Tatay Digong. But anyway, narito po ang ating Attorney Harry Roque para po paliwanagan niya tayo kung anong ganap sa The Hague. At take it away po at maraming salamat po, Attorney Harry Roque, sa update po tungkol po dyan sa The Hague at tungkol din po sa ating Tatay Duterte. At maraming salamat po sa pagmamahalin nyo kay Tatay na hindi kayo bumibitaw hanggang ngayon. Keep it up, Attorney. Take it away po at maraming salamat po.
2: Anyway, napabalita na po, no, na nagbitiw na bilang abogado itong si Kaufman at yung kanyang kasama, no, na si Jacobs, no. Well, bakit po sila nagbitiw? Eh kasi po, natapos na yung kontrata nila, no. Pwede ngang ma-renew yan, pero syempre, ang kliyente ay nagdesisyon na susubok naman sila ng ibang legal team. Ganyan naman po talaga ang pagiging abogado, no? You serve at the pleasure of the client. At wala namang dapat na ibigay na kahit anong dahilan kung bakit magpapalit ng abogado. It's simply a prerogative of the client. Ganun pa man, dahil ako naman po ay naging tagapagsalita at tagapagsalita pa rin ni Tatay Digong sa mga panahon na siya'y nakakulong, papasalamat talaga tayo kay Attorney Kaufman at sa buong team niya. Dahil we may have had disagreements, pero ang totoo naman yan, nakita ko naman po talaga na nagmalasakit itong si Kaufman kay Tatay Digong. At siya rin po ay nagbigay ng suporta, hindi lang ng legal, kundi kada punta niya sa kulungan, syempre nakakausap niya si Tatay Digong, inaaliw niya si Tatay Digong, and the whole nation, those who support Tatay Digong, will always have this deep sense of appreciation for what Attorney Kaufman did. So thank you very much, Attorney Kaufman, for caring about Tatay Digong and for doing your best to defend Tatay Digong. It was a very tough job, but you did it so well, and we will ever be grateful. Sinabi naman po ni Kaufman na ang namili na ng abogado ay si Ma'am Hanelet at saka si Kitty. I do know na ang napili nila is a very, very capable lawyer like Attorney Kaufman. Ang maganda dito sa napili, meron talaga siyang record of having won cases, no, in international tribunals, including a very celebrated case in the ICC, no. And we're hoping na dahil nga sa kanyang track record, makakatulong na mapauwi na si Tatay Digong at the soonest time possible. Anyway, the announcement will be made, I think, by the family kung sino ito. And I can only tell you, no, na very, very competent, very, very successful defense counsel in international tribunals ang papalit kay Tatay Digong. Itong papalit po talaga, makakatulog ako na mabuti that they're doing the very best to bring Tatay Digong home. Anyway, ang importante po ngayon ay paghandaan natin itong darating na paglilitis ni Tatay Digong. Matatagalan po talaga ang paglilitis, no? Ang pinakamabilis po na nalitis ng ICC ay isang taon dahil umamin ang akusado, pero ang average time niya ay 10 taon. Hindi ko naman po sinasabi na mapapaaga ang buhay ni Tatay Digong, pero sa tingin ko naman po ay God will give him a very long life, so much so na makakauwi si Tatay Digong sa Davao, no? At nakakapiling nating lahat. I'm confident na with the experience of the new lawyer, ay talaga naman po may pag-asa na mapauwi itong si Tatay Digong. Yun lang po ang masasabi ko at this point, no? Na I have all the confidence in the new lawyer that will be assisting Tatay Digong. Ang importante po ngayon ay malaman natin na bago po magsimula ang trial ni Tatay Digong, kinakailangan munang matapos yung apila. Yung apila doon sa ruling ng pretrial chamber na confirmed ang charges. Now, ang naging apila naman ni Attorney Kaufman ay wala daw legal na basihan yung pag-finding ng sufficient evidence para magtuloy sa trial. Dahil na-dispute naman daw nila doon sa confirmation of charges ang lahat ng sinasabing ebidensya lamang kay Tatay Digong. So tama naman po yan, hindi makakausad ang trial lang hindi nagde-decide ang appeals chamber doon sa apila. Ang medyo pangamba ko, sino ngayon ang gagawa ng apilang yan ngayong nag-withdraw na ito si Attorney Kaufman, no? Pwede naman gawin ng bagong abogado yung apila on the confirmation of charges, kaya lang syempre mas gamay ni Attorney Kaufman kung ano yung mga basihan na umaapila sila na walang sapat na ebidensya. So ang aking pinagdarasal, sana tapusin muna ni Attorney Kaufman yung pleading, no, ng pag-aapila, kasi siya naman ang nag-argue sa confirmation of charges. Pwedeng gawin ng bagong lawyer, pero siyempre mas gamay ni Attorney Kaufman kung ano yung mga ebidensya na sinabi niya na hindi sapat, no, para magpatuloy sa trial. Ang aking inaasahan din, bagamat nagkaroon na ng desisyon ng hukuman on jurisdiction, na meron daw jurisdiction, sana mabuhay muli yan, lalo na yung aspeto ng epekto ng pagkakakidnap kita, Tay Digong. Meron na po kasi tayong informante na po pwedeng tumistigo, na ang sabi niya, pinagbigay alam daw ni dating Chief Justice Bersamin, yung dating head ng Transnational Crimes na ngayon na LTO Chief, na mali yung proseso na gagawin nila kita, Tay Digong, na isasakay na lang sa eroplano at dadalhin sa The Hague. So ibig sabihin, nagbigay po na talaga ng

0: warning ang isang dating Chief Justice at yung head mismo ng Transnational Crimes Desk na hindi po pwede idiretso si Tatay Digong sa Hague na kinakailang iharap muna sa lokal na hukuman. Pero itong testigo pong ito ay nagsabi, kaharap siya. Ang sabi daw ni Marcos Jr. ay ipangag, hindi, isakay na yan, isakay na yan, isakay na yan. At kaya naman napilitan silang isakay. No? Sana ang bagong abogado ni Tatay Digong ay magkaroon ng pagkakataon para magkaroon ng panayam dito sa testigong ito at mapresenta ito sa hukuman para maging basihan na i-examine ng hukuman kung tama bang magpatuloy ang jurisdiction ng korte gayong kidnapping talaga ang nangyari. Hindi kasi masyado nabigyan ng emphasis ni Attorney Kaufman itong isyong ito. No? At naintindihan ko naman kung bakit. Kasi ang posisyon ng hukuman ng ICC, wala silang pakialam kung paano nakuha ang pagkatao ng isang akusado. Ang importante ay mabigyan siya ng pata na trial. Pero sa tingin ko, dahil nga po sa karapatang pantao, kapag ang jurisdiction sa pagkatao ay nakuha dahil sa isang illegal na pamamaraan gaya ng kidnapping, dapat mawala ang jurisdiction ng hukuman, sabihin na natin meron kang jurisdiction. Kaya nga po, kung magkakaroon ako ng pagkakataon, yan ang aking imumungkahi sa bagong abogado ni Tatay Digong, gamitin yung issue ng illegality sa pag-arrest para mabuksan muli ang issue ng jurisdiction. Ulitin ko po ha, hindi naman na talaga uulitin lang yung issue kung may jurisdiction pa. Kundi, ang ipipresentang issue, anong epekto ng kidnapping? Ang sabi po kasi ng isang korte, South Africa Court, kapag ikaw ay gumawa ng isang illegal na bagay para makakuha ng jurisdiction sa pagkatao na akusado, yan ay enough to decouple. Ibig sabihin ng decouple, mawala ng jurisdiction yung hukuman. At yan po yung pinakamabilis na pamamaraan para mapauwi si Tatay Digong. Hindi nga lang talaga tinanggap yan ni Attorney Kaufman. Yan yung sinasabi niyang crazy idea no, na domestic legal remedy. Pero sa akin, kinakailangan talaga lahat naman ng argumento para mapalaya na mas maagad si Tatay Digong magamit. At dahil meron namang fresh start, kung ano man yung hindi nagustuhan ni Kaufman sa akin, sana ay hindi naman maging dahilan para maging balakid na makonsidera yung aking mga proposal na posible naman na mapabilis ang pag-uwi kita Tatay Digong. So anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. I can assure you po no, na talagang we have all the reasons to be thankful to Attorney Kaufman. Attorney Kaufman, if you're watching, we've had our differences. But as a person who truly cares for Tatay Digong, I know you did your best and our deepest, deepest appreciation. I wish you the best in your future endeavors. And thank you again from a very grateful person. I speak this time as a spokesperson of the supporters of Tatay Digong. Thank you for a good, for a very well done job. And welcome to the new lawyer. As I said, I have full trust and confidence that we have the best legal representation that there is right now. And we're hoping that you will bring home our Tatay Digong at the soonest time possible. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spokesang bayang nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines.
1: Ayan nating napakinggan ng ating Attorney Harry Roque at maraming maraming salamat po sa iyo Attorney Harry Roque sa inyong pagpapaliwanag tungkol sa ating pagpapasalamat kay Attorney Kaufman na sana talaga ay mapauwi na ang Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Sana gabayan ng Panginoon ang bagong mga abogado ng tatay nang hindi na ulit maulit ang interview kay tatay dahil alam niyo na dahil syempre pag bagong abogado, bagong explanation again, alam niyo naman yan dito nangyayari, di ba? Sana i-take over na lang yung kung ano man yung left off ni Attorney Kaufman, dire-diretso na at mas maganda para nang dapat maging outcome ng kanilang kaso dyan sa ICC. Again, maraming salamat po, Attorney Harry Roque. Hanggang sa muli, ikaw din, mag-iingat din po kayo dyan. We love you. Kailangan ka namin. Kaya be strong din po. Okay? Just hanging there at malapit na rin naman. Ilang araw at ilang konting tulog na lang, magiging Pasko na para sa ating lahat. Take care everyone. Maraming salamat po. Please don't go anywhere. Stand by lang po and we'll be right back. Maraming salamat po.
2: Magandang, magandang gabi mga Double Cubs Kabarangay, Double Cubs G, mga binatid pong inyong Kabarangay Chairman Fred Boulder na nag-iimbito sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio. Gippsland
1: FM. Alright, magandang gabi po. Dumako naman tayo sa ating community service announcement po ng ating programa ngayong gabi. Ako po'y nananawagan po sa ating mga kababayan na narito sa Gippsland area na kung sino po ang may 2 hours or 1 hour of their time na mag-volunteer po. Inaanyayahan ko po ang lahat ng ating nasa Filipino community. Kung may Filipino group kayo, pwede nyo po kayong mag-form ng magsasalita sa radio para tuloy-tuloy po ang ating programa dito sa Gibson FM. At alam nyo naman po na papalapit na ang ating pag-retire, may early retirement tayo kasi nga ang health natin, kailangan natin asikasuhin, di po ba? So pasensya na po mga katropa kong mahal, mga kaibigan kong mahal, mga kababayan kong mahal, please lang po. Nananawagan ako sa inyo ngayon dito, pakiusap po kung sino po ang gustong makisali sa amin dito sa Gibson FM, Filipino Radio Program. Community natin ito, community radio natin ito, community connection natin ito, huwag natin pong pabayaan. Pwede po kayong tumawag sa 513-48-444 during office hours. Pwede nyo po hanapin ng ating secretary or kahit na si Mr. Ken Thompson po ang isa sa ating mga board of directors ay makakausap ninyo po para po may setup natin ang inyong immediate training po para makasalang na po kayo live sa radio. Yun lang po naman ang inihiling natin. Pasensya na lang po at tayo'y gumagawa ng kabutihan dito. Galing sa heart lang po ang ating serbisyo, volunteer lang po. Pasensya na po at wala po tayong maibabayad. Pero meron naman po tayo kahit papaano nakukuha na kahit konting grant sa buong taon. So para naman yun sa meron po tayo mga conference na pwede naman po kayong umattend kung gusto nyo. At this year nga po ang conference natin ay manggagaling mula sa Brisbane. Doon po ang ating next destination ng ating CBF at NEMBC. Andyan po sila para magbigay sa atin ng lecture or update po sa mga pagbabago ngayong season na ito. So marami pong salamat mga kapatid. Sana po naintindihan ninyo ang lingkod na nais ko lamang po na sana kayo'y makasama namin dito sa Gibson FM, Filipino Radio Program at 104.7 Gibson FM, your community connection, your community radio. Abangan ko po kayo ha. At kung naisipan nyo na po na gustuhan na ninyong sige, go ahead. Willing po naman akong i-share sa inyo ang ating mga materials para po tuloy-tuloy po ang inyong programa. Okay po ba yon? So, again, pwede nyo po kaming i-contactin sa office at gibsonfm.org.au or check our website on www.gibsonfm.org.au for more information po para po you become a broadcaster of Gibson FM 104.7. We'll be honored to have you guys here in our program, in our station. Thank you so much. Sana po may makapakinig nito. Kung meron man po makarinig, pakipass it on po sa mga interesado mag-Filipino radio. Kahit na po kung anong language ninyong ginagamit sa inyong lugar, pwede po ninyong gamitin iyon. At syempre, music naman po eh, general naman yan, naintindihan ng lahat. Pero you know, kung you are talking Bisaya or you want to speak in Tagalog or you want, oh no naman English kasi ethnic presenters nga tayo eh. Kaya yung language natin ang ating sasabihin. Most of our language, kaya nga dapat magtatagalog po tayo or ang ating native language. Ganun po. Okay? So, sana nga po ay samahan po ninyo kami dito para magkasama-sama tayo para masaya po ang ating programa. Again, this is Gina Agustin. Namamalikluhod po at nakikiusap po sa inyo, nakikisuyo. Please lang po. 513-48-444 ang numero natin dito. Please tawagan nyo lang po kami para po ma-set up natin ang inyong next session. Thank you guys. Maraming salamat po. Gibson FM. From the heart of the valley, 104.7 Gibson FM. In behalf of our ethnic program broadcasters, we would like to say thank you so much to CBF, your Community Broadcasting Foundation. Thank you for your support for our programs so we could continue our service for our community. CBF, your Community Broadcasting Foundation, servicing our community. Maraming salamat po. Keep smiling.

0: Gippsland FM 104.7.
1: Okay, pakinggan naman po natin ang Aimee Marcos. Ito po, binugbog ng NBI ang isang empleyado ng Senado. Ano ba yan? Nakita natin dito, video ito, pero ipaparinig ko po sa inyo ang audio, okay? Kung makita nyo po, nakakaawa po ang empleyado. Alam ko, Sergeant of Arms ito na binugbog nila ng NBI pa sa mismong Senado, sa Senate office nila. Kumbaga, ikaw binugbog ka sa sarili mong bahay. Parang ganon. Oo, ito na nga, pakinggan po na natin si Aimee Marcos. Take it away po at maraming salamat po.
2: Ng Senado kasi ang balita, ang NBI nag-take over na ng Senate. At ngayon, pilit silang pumapasok dyan sa Senator's Lounge, sa plenary. At nung hinarang ng security ng Senate, kasi may sariling pulis ang Senate, binugbog at sinaktan ang security ng Senate. Talagang hindi na angkop itong nangyayari. Kawawa naman yung security namin. Ay, ano ba naman? Ginagawa mo ng trabaho mo. Grabe naman siya. Ano, sinunto ka talaga?
3: Lahat na. Pwede mo.
4: Sinuntok din na ganan?
2: Sinuntok din na ganan?
3: Sige ko.
2: Eh, anong ginagawa mo? Di ba pinagbabawalan mo lang na pumasok doon?
3: Hindi ma'am, sinasala ko na din yung palabas kasi advice po sa akin yung huwag mo na palabasin yung mga walang QR code.
2: Siyempre!
3: So, ang pinapalabas lang ko na yung mga empleyado po ng building po.
2: Eh, bakit nila linockdown ang Senate? Kanina mo ang Senate? Kanila na? NBI took over the Senate?
3: No, ma'am. Bali, upon instruction kanina mo. So, kanina pa lockdown, ma'am. So, nung palabas naman, sinasala namin yung lalabas po. Para ma-hold po yung mga... Ano? Kung sino po yung...
2: Lakas ng tama. Anong ginawa dito? Sino to?
3: Lahat.
2: Ano ko po yan eh? Pati dito, nag-block and block ka na ako. Nag-block and block ka na ako. Diyan, miss kayo kapila. Kapila, di ba? O, ayan. Ano ba? Sinaktan ka talaga?
3: Binuhat mo ko papasok na yung pick-up mo.
2: Ha?
3: Binuhat ko din ako.
2: Hanggang sa pick-up nila? Saan ka dadalhin?
3: Hindi ko rin alam.
5: Teka muna, teka.
6: May pamilya rin po ako!
5: Teka muna.
3: Inaraw ko po yung katawa ko doon sa may pintuan po. Hanggang nakita ko si...
4: One of our lawyers, ma'am.
3: Nakita ko si Atty. Bahamo, di ba? Sabi ko, huwag niya.
2: Sorry. Baka walang kaya itong NBI na ako. So you're taking down his testimony. Sorry, yes, I got confused. Yeah, so ikaw pa rin yung tuwan.
4: So na pwede naman mag-inform ko yan.
3: Hindi mo po nung CCTV yung kung saan po.
2: Hindi, pero mag-ibang doon yung sakit mo, yung tiktama sa'yo. Hindi naman tama yun na nakakaligtas sila
3: ng gano'n. Kumosyon na po doon sa labi, ma'am. Hindi mo lang ako pa pabalibag po doon sa mga all after. Then, after naman, pilipilang pinabali yung risk ko, kaya daming
2: ba. Yeah, kailangan po, gano'n ka dyan eh.
3: Pilipilang tinitwist mo para maposasan po, pero kung ganun po ako, pati pa yung glasses ko natanggal ko. So, buti na lang po, nakakawa ko doon sa trailings ko nung tatayo sa may roll-up door ko ng bumper. Nung hindi ko, nawalan na po ako ng balance po, kumalo na po ako doon sa may hagdanan ng roll-up door po.
4: Sinakay
3: po nila po sa sasakyan.
2: Pinipit lang doon yung katawan niya sa pinto eh.
3: So yung, ito po yung pintuan na nakadaroon mo po yung kamay, yung paa po sa swing yung may isa. Buti na lang nakatapos po ako kasi iba na mo man na magsalita yung driver ko eh. Nilumura na ako tapos lahat na pwede niyang gawin sa akin, pwede niyang gawin sa loob eh. Buti na lang yung passenger.
2: Hindi, ay ba talaga yan? Ang kapal niyan. Pero naka-arrest daw. Makatakas daw yung mga NBI na so-called, na-identify.
3: Yes. Nanagdala
2: na? Pero
3: ma-identify? Basta na-identify ko lang
2: kung doon yung
3: mahabang buhok na nakasalamin po.
2: Agent na mahabang buhok?
3: Hindi ko alam kung
2: agent
3: siya.
2: Agent ba talaga yun?
3: Tapos, isa rin po yung medyo mataas po yung position na laging naka-gel po. Kino
2: si Mel? Matibag? Eh kung naka-gel, si Mel matibag, may salamin?
3: Hindi po, yung
2: nakipagsak
3: yung...
2: Naalta presyon ka ba?
6: Meron po ko.
2: Meron? So, check mo na?
6: Yes, ma'am. Kasi related lang ko tiyo. Medyo agitated po sa iyo. Just na-check later.
2: Iwanan kita sa abogado. Balikan ka namin. So, you're going to go to Makati na dyan?
6: Yes, ma'am. For needed na po.
2: Wala, to be sure, ha?
6: Apo.
2: Ay, yung mga...
7: Lahat.
2: Yung mga nag-dressing naman kay Bato.
7: Opo. Eh, wala po yung commotion po. Eh, as in, bumok yun yung gaya palabas. Yung nabi ko naman.
1: Ayan, narinig po natin ang audio ng kawawa naman ng Sergeant of Arms ng Senado. Yun, binugbog, pinipilit pa isakay sa sasakyan. Thank you sa Bilyonaryo News na pinakita sa atin yung segment na yon na talagang pinipilit siyang isakay sa sasakyan. At saan nila dadalhin iyon, di ba? Bakit nila pipikapin yun, o di ba? Tsaka bakit talagang sumugod doon sa Senado ang NBI at bakit nila ginulo ang NBI? Yun ang tanong ko, bakit above the law na ba talaga sila? Wala na ba talaga tayong power or, you know, law and order? Talagang bend the law na lang talaga sa lahat ng direksyon? Nakakaloka na ito, ha? And sana gumaling ka agad, sir, ng Sergeant of Arms na nabugbog at napilitan pang isakay sa sakin man. Takin mo kung idinala siya doon sa sasakyan, saan siya dadalhin? Diba? Ano, saan siya ikukulong? Ba't siya ikukulong? Anong kasalanan niya? Diba? Bakit nga ba sinasakyan siya sa sasakyan? Ang gulo nila talaga, no? I don't understand. Naloka ako. Excuse me, naloka talaga ako dun sa parte na iyon. Oh, hindi ko mag-get yun. Bakit nila kailangan isakay ang Sergeant of Arms sa sasakyan nila? Okay? At unmarked yun, ha? At mga naka-disibilyan din itong mga lalaking ito. Bakit nakapasok iyon sa loob ng Senado? At sino ang nagpapasok sa kanila? Yan na nga po ang katanungan, eh. Diba? Sino ang nagbigay ng hand? Naloka ako. Excuse me, naloka talaga ako dun sa parte na iyon. Oh, hindi ko mag-get yun. Bakit nila kailangan isakay ang Sergeant of Arms sa sasakyan nila? Okay? At unmarked yun, ha? At mga naka-disibilyan din itong mga lalaking ito. Bakit nakapasok iyon sa loob ng Senado? At

Ang laki ng paggalang ko sa iyo noon. Pero ngayon, unti-unti nang nababawasan. Hindi ko alam, kinain ka na rin ng sistema. Kabulukan ng sistema. Wala ka na sa hulog din. Yun ang isabihin ko sa iyo. Maawa ka naman. Ako naman. Buti na lang, wala ka na rin sa Senado. Yan, may bago na tayong Senate President, Senator Alan Peter Cayetano. Sana nga talaga magawa niya ang dapat niyang gawin at bigay niya ang dapat na hustisya sa bawat isa na nangangailangan ng hustisya at mag-legislate sila ng batas na nararapat para sa buong bayan, hindi para sa mga sarili nila. Oo, diba? Asya, sige. Diyan muna kaya't kami magbabalik at marami pa tayong tatalakayan sa mga susunod pa natin mga segments sa gabing ito. Kayo pinakikinig sa Gibson FM, 1.7 Filipino Radio Program with your host Ate G. Agustin. Your community connection, your community radio. Please stand by. We'll be right back. Thank you po, Senator Aimee Marcos. Mabuhay po kayo. Gibson!

0: Ngayon dumako naman po tayo sa ating Pilipinas nating mahal, dating SP Soto Pasimuno sa pagpapapasok kay Trillanes at mga NBI. Pakinggan po natin, narito po ang tinig po ng ating super ate Aimee Marcos. Take it away po at maraming salamat po.
1: Talagang binabastos na kami. Talaga namang babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Tatakeovera ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa dun sa kanyang opisina at inanyayahan na dun tumambay. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Ah, nakapag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Eh, pinapasok kami. Inimbita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami dun sa mga opisina. Tumambay. Eh, yun ang sabi sa amin. Eh, sabi namin, eh, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain.
2: Sir, when was this encounter po with SP Soto? Yung kiniklaim po na pinakain pa raw po?
1: Eh, totoo naman. Talaga naman. They were consulted kasi aarestohin daw nila si Bato ng 2 o'clock. So, nag-antay sila before 2 o'clock. Pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko dun sa kwento ni Matibag. Eh, talagang dinamba, rinesling, andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, minugbog naman yung ating security ng isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konting respeto naman.
3: Ano yung naging paliwanag ni Atty. Matibag, Director?
1: Ewan ko sa kanya, tanungin ninyo. Mainta ulo ko.
2: May caucus daw po kayo.
1: Eh, kakausapin daw yung ibang senador. Pero para sa akin, kailangan palindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talaga namang babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Tatakeovera ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan.
3: Ma'am, sorry, live lang ulit sa DZWD. Ma'am, so consistent, ma'am, ang NBI na ma-serve yung warrant of arrest ng ICC?
1: Oo, pinagpipilitan nila. At ang nakakapagtaka, eh talagang sinasabi nila na hindi ko naman na kaya silang pagalitan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado at hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa dun sa kanyang opisina at inanyayahan na dun tumambay. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Ah, nakapag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Eh, pinapasok kami. Inimbita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami dun sa mga opisina. Tumambay. Eh, yun ang sabi sa amin. Eh, sabi namin, eh, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain.
2: Sir, when was this encounter po with SP Soto? Yung kiniklaim po na pinakain pa raw po?
1: Eh, totoo naman. Talaga naman. They were consulted kasi aarestohin daw nila si Bato ng 2 o'clock. So, nag-antay sila before 2 o'clock. Pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko dun sa kwento ni Matibag.
3: And then, ma'am, kinukuha din nila yung mga NBI agents na
1: yung mga kinontemp, pilit nilang kinukuha. Tapos sabi namin, pwede ba i-clear muna to ng end? I-clear muna yung buong Senado. Umalis, mag-withdraw muna kayo dito. Andito, umaasta yung mga NBI. Kompleto yung long arms. Nagla-lockdown. Binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok, pati yung papalabas. Ano ba ito? Dapat, ang una, mag-withdraw muna sila. Umalis muna sila rito kasi bago na ang liderato rito, hindi na kami kinonsulta. Ibang usapan na ngayon.
3: Anong naging agreement ko, ma'am?
1: Ha?
3: Ano po ang naging pinagtapos?
1: Oo daw, pero nagkakalat pa rin yung NBI. Andyan, nakikita ako pa eh.
4: Mm-hmm. Ma'am, nag-confirm na yung ICI na meron nga talaga.
2: ICC.
4: Sorry.
1: Wala.
2: Sinabi
1: nila?
2: Yes.
1: Hindi ko alam. Oo, tignan natin. Tignan natin hanggang hindi natin nakikita. Alam natin may proseso yan. Ako nag-imbestiga doon sa pagka-kidnap ni Presidente Duterte. ICC, wala namang enforcement arm yan, dadaan sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung PCTC, yung ating transnational crime. Kailangan na yung ICC warrant dalhin sa korte na Pilipino dahil hihingi muna sila ng Filipino warrant of arrest for enforcement of judgment, foreign judgment. Hindi basta-bastang papasok yan at dadamputin yung isang Pilipino. Bayan natin to eh. Tapos pagkukunin yung mga Pilipino ng bastas. Tama ba yun?
3: Ma'am, na-impeach na po si BP Sara. So paano po, bagong liderato ng Senado, magkukundin ba ang Senado bilang impeachment court?
1: Eh, tingnan natin. Bukas. Bukas, di ba? Malamang bukas darating yung impeachment. Mag-uusap kami kung anong dapat gawin.
3: Pero ano po para sa inyo, ma'am? Para sa inyo po, ma'am. Ano?
1: Well, tuto pa rin ng bawat senador ang kanilang mga responsibilidad ayon sa saligang batas at iba pang batas.
3: So, ma'am, that means magkukundin kayo sa impeachment court pag natanggap po yung articles?
1: Yes. Titingnan namin ang maigi.
2: Salamat po, ma'am.
1: Sorry.
2: Sorry. Hindi po kayo nila. Walang communication.
1: Wala naman natatanggap.
2: So tomorrow na ba?
1: Bukas na
2: po
1: ako hintayin nyo po. Hindi. Hintayin namin na umalis yung MPI.
3: Ikaw.
2: Gulo kong nagkilito na. Si Senator ba ito? Kung sa station dito.
1: Hindi ko alam kung anong plano niya. Pero talagang naawa ako kay Senator Bato, hindi tama itong ginagawa na linalampas tanga ng isang senador.
0: Ayan, narinig natin ang tinig po ng Senator Amy Marcos. Ayan, at narinig din natin sa kanyang bibig na ang dating SP Soto ang pasimuno ng papapasok sa kila Trillanes at NBI sa loob ng Senado. At kumain pa daw doon, pinakain pa. Kaya meron talaga sila appointment, talagang naka-on the dot, 2 o'clock. O diba, darating daw si Bato. O sige, ayun. Nakita nyo naman po ang mga televised na pinapakita sa inyo kahit sa mainstream media na naghahabulan sila sa hagdanan. Bakit nga po ba? Hanggang sa nagkasakitan, nasaktan si Senator Bato, nabali yata yung dalawang finger niya. Plus yung binugbog, may binugbog pang Sergeant of Arms. Ano yun? Bakit ganun? Diba? Hindi makatarungan yan. Anyways, highways, pagdasal na lang natin ang ating bayang Pilipinas na sana talaga matapos na itong kaguluhan na ito nang magtuloy-tuloy na ang pagdinig para naman po sa ating ekonomiya, sa ating tourism, sana bumalik na yung mga tao dalawi ng Pilipinas. Diba? And then, kasi natatakot ang mga taong dumalo sa Pilipinas. Una, mahal. Tapos, ang daming ricotitos, diba? Tapos, mamaya-maya, marami na rin hold-upper, kidnapper, whatever. Ayan, naglipa na dahil wala nga pera ang tao. Parang sa kanila, free na silang gumawa ng kalokohan. Kasi ultimo yun nandun sa loob mismo ng gobyerno. Hindi gumagawa ng tama. Dapat itama na po ito ng Senado. Tama na, sobra na, tigilan na, kalusi na, diba? Ayan, napagagawin natin, diba? So anyway, huwag kayong aalis at kami magbabalik at marami pa tayong tatalakayin. Diyan lang po kayo and then we'll be right back. Thank you po again, Senator Amy Marcos at sa Pilipinas nating mahal.
5: Keep smiling!

0: Ayan, narinig natin ang iSurge Music. Ganito ba talaga kahit may crisis? Hindi nila ramdam. Maraming salamat po. Until next time, mga kapatid. Narito po kayo sa Gibson FM 104.7, connecting our community, your community radio.
1: Gibson FM.
2: Ma, hindi mo lang kita kasi abala ka sa meme.

0: Gippsland FM.
1: Magandang gabi po, balik po sa atin at narito naman muli ang inyong lingkod. Pasensya na po kayo ha, marasyado pong madamdami ng aking mga pahiwatig dito sa ating programa dahil nga po sa kaguluhang nangyayari sa ating bayang Pilipinas. Sa gulo, ang ibig ko sabihin, hindi naman sa gulo na nag-apakbakan, hindi ganyan. Ang gulo nila ay yung internal, kumbaga yung gobyerno, yung talaga namamahala ng mga gobyerno. Like dun sa House of Representatives. Dito sa Senado, di ba? Napunta na nga yung bola dito sa Senado dahil nandito ang hinaharang nila na si Senator Bato de la Rosa na gusto nilang dakpin at ikulong at ipadala sa ICC. Yan po ang balak po ni Trillanes. At yan po naman ay hindi natin pinapanigan. Bakit po ba si Trillanes ay nakikialam sa gobyerno? Ano po bang katungkulan ng ibinato sa kanya ng administrasyong ito? At bakit napakalakas ng loob niyang gawin itong mga bagay-bagay na ito. Ito yung ating sariling opinion lamang po kung ano yung napapakinggan ninyo sa akin. Dahil po batay lang yan sa talaga napapanood ko at sa aking conclusion, aking pag-analyze, yun po ang tinutumbo. Kaya ako nagsasalita. Sumasakit ang dibdib ko dahil hindi ko masabi, wala akong masabihan kundi ang taong bayan na nakikinig sa akin dito sa Gippsland FM 1.7 Philippine Radio Program. At sana naman po nakakarating ang ating pahiwatig sa dapat na kinaukulan. Wala naman ako binabanggit na masama. Ako yung nagbibigay lamang po ng payag. Di po ba? Natural lang po yun. Wala naman ako sinisiraan sa inyong lahat. Dapat lang po talaga ginagawa ng bawat isa ang kanilang mga trabaho dahil po pinasasweldohan po yan ng taong bayan. Hindi po yan pinasasweldohan para mangurakot at magnakaw at magnakaw at mang-abuso ng kanilang kapangyarihan. Wala po yan sa jurisdiction ng Pilipinas. Okay naman po ba? Tayo doon. Okay? Ang ating opinion ay lumulusot po kahit papano, kahit paminsan-minsan. Pero sa mga pagkakataong ito ay maririnig nyo lagi ang boses ko dahil minsan let go ko lang, sige lang, go. Yan. Ay, nakakabaliw. Pagdasalin naman po ang bayan natin. At ngayon nga po, ang ilang araw na sila, nandun pa rin sila sa Senado at binabantayan nila ang ating Senator Bato. At narito naman po ang Bombo Radyo Jensen. Okay? At ito ang kanilang topic ngayon sa atin dahil nakausap naman po nila ngayon si dating congressman na Defensor, Mike Defensor. At syempre, dinalaw din niya ang ating Senator Bato doon sa loob, okay? So, pakinggan natin ito at nang tayo may malaman at maraming salamat po sa inyong pangunawa, mga kaibigan kong mahal, mga kababayan kong mahal. Sana naman po, magising na ang bayan natin sa katotohanan, diba? Eto na po, talagang nangyayari ito para, ano ba tayo? Martial law? O, diba? Ay, siya, sige na. Pakinggan niyo natin si Congress Mike Defensor. Take it away po at maraming salamat po sa Bombo Radyo Jensen.
2: Sir, kamusta po yung naging pag-visita niyo?
3: Well, okay naman. Very thankful naman si very thankful naman si Senator Bato dun sa pagkilos ng ginawa ng mga tao sa labas. Tapos, wala pa siya tulog. And nakita ko, very emotional naman siya dun sa nangyari ngayong hapon. Kwento niya. At yun nga, parang pinaghandaan talaga yung nangyari. And basically, very thankful naman siya na may mga nagpunta dito para magpili ng pakikisa sa kanya.
4: Kamusta po ngayon si Senator?
3: Wala pa siyang tulog, tapos may yung sa kamay niya, no? May bandage. Pero mukhang okay naman siya. Sabi ko nga sa kanya, so kasi nabilis mo palang tumakbo.
4: Nakita mo sa CCTV?
3: Nakita ko sa CCTV eh.
2: Sir, saan po na magsistay for the night? Wala po ba sa office sa 7?
3: Anak ko, hindi ko alam.
4: Pero sir, yung mga kasama niyo sa labas, hanggang kailan po magsistay?
3: Yun yung kailangan namin pag-usapan. Dahil ang tingin ko, yung marami naman dyan, talaga namang mga dedicated, sincere yung mga yan. Pero, syempre, pagod din. Pero tingin ko, pagka bukas, makalawa, dadami rin naman yung lalabas eh, at magpapakita ng pakikisa. Kasi, hindi naman to simpleng suporta kay Senator Bato, kundi yung demokrasya natin, yung proseso ng batas, kung paano para bang, yun lang, kung kayang gawin sa isang senador, eh kayang gawin sa kahit sino Pilipino.
4: So, siyempre, expected, sir, patatagdagan yung bilang ng tao ngayon dyan sa Jokno Avenue?
3: Palagi ko. Hindi ako makapagsabi, no, pero sa tingin ko, dadami pa rin yung tao. At, panghuli pala, yung institusyon ng Senado, siyempre, ano yan eh, hiwalay naman yan sa eksekutibo at may sariling independensya yan. Dapat respetuhin din naman yung Senado.
5: Oh, sir, may nasabi po ba si Sen kung dito muna siya sa Senado mamamalali?
3: Natanong ko rin sa kanya kung paano nga yung mangyayari. At ang bangit naman niya na pasalamat siya kay Senator Cayetano doon sa proteksyon na binibigay nung Senado para sa kanya. Pero ayoko na mag-detalye pa doon sa kaso niya, doon sa kalagayan niya dito, kung saan siya matutulog kasi baka yung impormasyon lumabas pa, di ba?
6: Kung do you have any info po kung ilan ba sa friends or allies ninyo yung possibly bibisita po kay Senator Pato, aside from you?
3: Ako kasi, kaya lang naman ako nakapasok dahil nga may mga kasama rin kami na very close sa kanya. So, siguro si Senator Pato wanted to thank me personally. Kaya pinapasok ko, pero may pit talaga yung security nyo dito eh. So hindi ko alam kung paano makakapasok lahat, makakapunta lahat.
6: Will you be staying overnight din po?
3: Doon sa dito?
5: Doon sa...
3: I would mag-stay ako as much as possible. Pero magko-coordinate kami. Kasi siyempre, oh, magpapalit-palit. Oh, hindi po kung paano. Hindi pa namin nala. Pagbaba ngayon, kakausapin ko sila.
5: Sir, other matters. Ngayong nagpalit ng liderato, maaaring magkapalit ng chairmanship. May pag-asa na kaya na ma-erap yung 18 sa Senate Glory Bonirin?
3: Sana. Yun ang napaka-importante sa lahat sa nangyari ngayon sa Senado. Kasi sana makita ulit si Sergeant Cotesa kung sa poder ng Senado, makuha nila at makukuha si Sergeant Cotesa at maiharap yung 18 sundalo. Ako siyempre, yung binabanggit naman dati pa na sila E.S. Bersamin, Secretary Pakandaman, Adrian Bersamin, at saka si Trigib Olaybar, talagang iharap dito. May dalawa pa dyan, si Mark Tiksay at saka si Paul Estrada, na madinig natin para talaga malaman yung kabuong story kung ano talaga itong nangyaring korupsyon sa ating bansa.
6: Have you been coordinating po with former Senate President Pro Tem Ping Lacson about this?
3: Ang coordination ko lang naman as far as yung kay Sergeant Cotesa, di ba, nung nagpunta dito. Pero yung unless ipatawag kasi kami ng Senado, let's say yung Blue Ribbon Committee, ipatawag ang 18 Marines, tutulong lang ako. Kasi decision pa rin naman ng 18 Marines yun eh, yung pag-arap nila sa Senado.
5: Thank you, sir. Thank you.
7: Thank you, sir.
5: Thank you, sir.

0: Kung di mo nakita sa balita, baka oras na para ikaw ang gumawa na.
1: Okay, magandang gabi po at dumako na po tayo sa ating talakayan tungkol po dito sa nangyayaring kaganapan sa Senado. At narito po ang tinig ng ating mahal na bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Ito po ang tatalakayin natin. Bakit hindi makapasok ang isang miyembro ng Senate Minority kahit gusto nito? Bakit wala pang sapat na pirma ang partial report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scam? At tututukan natin ang buong panayam ng media kay Senate Minority Leader Kuya Alan Peter Cayetano tungkol sa mahalagang issue sa bansa kasabay ng ocular visit sa world-class forensic lab at iba pang TPWH project sa City of Taguig ngayong araw na ito. O sa pakinggan na po natin ang ating mahal na Senate President Alan Peter Cayetano. Congratulations po. Take it away po at maraming salamat po.
2: Well, sure.
3: Sir, yung kay Senator Bato na ongoing okay. Ang ethics.
2: So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na maproprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang nyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto nyo man pumunta, yung editor nyo mismo magsasabi, huwag kayong pumunta kasi pwede naman kayong mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na huwag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit, o kaya on official business, in this case, may threat eh. So nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon. But with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arestuhin na lang siya tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. So I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arestuin siya dito sa Pilipinas. Pero yung sasabihin, pwede siyang kunin tapos ipadala na lang sa ibang bansa, ay maninindigan siya.
4: So the threat, diba, is the arrest, Senator?
2: Yes, I mean, that's from the start naman, di ba? Kasi nilabas nila na may warrant tapos may ganun, di ba? So I'm not judging what's right or wrong. I'm just giving you human nature, di ba? Human nature, kahit ang Secret Service, pag tingin nila may threat sa presidente, sa vice president, hindi nila papupuntahin doon, di ba? So hindi po voluntary ang pag-aabsent ni Senator Bato. Gustong gusto niya po pumasok sa session. Let me clarify one more thing. Sabi nung iba hindi siya nagtatrabaho, magkaiba po yun ha. Kasi sa loob man o sa labas ng Senado, napaka-importante ng plenary, napaka-importante po mag-participate, napaka-importante po ng committee hearings. Kung magkakaroon ng impeachment, napaka-importante din na umattend doon. But that's not the totality of the work of the senator. The research, the consultation, going around the country, that's all part of the work. So katulad ngayon, di ba, break, di ba? But after this, tatakbo ko, group of businessmen naman, consultation naman about yung contingencies dito sa energy crisis. That's part of my work, di ba? So kung may hearing kanina, I could have attended that or this. Kung may hearing mamaya, I can attend my consultation or that, but that doesn't mean we're not working. Ganun din kay Senator Bato. Fully functional yung staff niya, yung mga memo sa kanya, mga filing nila, magpo-monitor tuloy-tuloy. Again, do I want him to attend? Yes. I think he also wants to attend. Namimiss na niya yung trabaho niya sa Senate mismo. Kaya lang kung ang kapalit naman doon, pagtuntong niya doon, bigla siyang arresto, bigla siyang isakay sa eroplano at ilipad sa Hague, di ba? Ilalaban niya yung karapatan niya.
3: So walang reason para i-dismantle yung office at hindi siya pasweldohin na.
2: Eh, eh kung ganun, eh de, parang mong sinabing i-threaten mo na rin yung 23. Diba? Dapat, yun ang baliktad eh. Bakit ang tinitignan natin yung may threat? Bakit hindi mapanindigan ng gobyerno, Senator Bato, nasa Pilipinas ka, may korte dito, safe ka, pumasok ka, walang kikidnap sa'yo. O, hindi siya ma-assure ng ganun eh. So again, ha, I'm not judging, pero linawin lang natin yung sitwasyon. Kasi ang lumalabas na sitwasyon eh, para bang siya ang ayaw pumasok at dapat siya disiplinahin. Hindi ganun ang sitwasyon. Gusto niyang pumasok, pero live yung threat sa kanya.
5: Sir, yung partial, other issue, yung partial committee report sa Senado, yung sa Blue Ribbon regarding the flood control, as of now, sen, wala pa po itong sapat na pirma, yung comment po.
2: Well, two things. One, I've been around government long enough to understand na systemic yung corruption. Napakasakit, napaka-tragic yung flood control scandal, but may opportunity dito. Yung opportunity dito ay ang opportunity dito is yung hindi lang one time big time, no, but to go to the root of the problem ng corruption sa Pilipinas and really address it. Ang unang naging problema is we didn't start with the truth. 'Di ba? From the start sinasabi natin hindi lahat yang ghost, pinalabas lahat ghost para mas marami magalit. Ngayon ina-admit nila hindi maraming ghost. Pangalawa, from the start sinasabing may mastermind pero tinatagpi-tagpi. O, ano nangyaring net effect? Everyone na magkalaban sa local, sa national, ang kanyang mastermind, yung kalaban niya. Rather than finding kung sino ang tunay na mastermind pangkabuuan. Okay, having said that, I believe sincere lahat. Sincere ang Pangulo na isolve to, sincere ang Kongreso, sincere si Senator Lacson, etc. But eto lang ang tanong ko eh, why so much fuss about the partial when we have the opportunity to have the whole and bigger picture. Even sa pilian ng witnesses, in my experience, alam niyo naman naging chairman din ako ng Blue Ribbon ng matagal, you just allow the witnesses. Then through cross-examination, through the questions, interpellations sa mga senador, makikita ko sinong sinungaling at hindi. Ang difference lang, noong 2007, nung kami, wala pa masyadong social media. So nandyan ang lens ninyo bilang journalist. So dino-double, triple, quadruple, fina-fact check nyo. Ngayon kasi, lahat may social media. So for the same witness, may grupong maniniwala, hindi. But that shouldn't stop the Senate from inviting witnesses. So, kasi kung sasabihin natin, ang i-invite lang natin na witness ay credible, then number one, you're already prejudging. So pag hindi pala na-invite yan, hindi credible. Pag na-invite pala yan, credible. Diba? Oh, secondly, you're taking out the opportunity for the people to judge from themselves. Diba? So kung sasabihin mo, halimbawa, Mike Depenso, o sabihin mo, totoo ba sinasabi about the Marines o hindi, let the people judge. O ngayon, yung sa NBI, sino paniniwala natin? Yung NBI o siya? Diba? That's the beauty of having 24 senators. We're not all members of the Blue Ribbon, but anyone can attend and anyone can ask. So ang tingin ko, we're making a mountain out of a molehill dun sa partial. So, ano, naapektuhan din kasi ng konting rivalry ni Senator Lacson at Senator Marcolete. But the reality is, diba, bakit tayong nakapokus sa partial? Eh, hindi pa nga na-unveil lahat eh. In fact, tingin, marami sa amin kasi binasa, we don't agree with the report. So, hindi sa ayaw namin pumirma. Diba? We have a lot of disagreements there. But why are we not talking? Ako, personally. Eh, hindi pa tapos eh. Iniimbestiga mo, marami pang yugto ha. Maraming nabubuksan. So for example, if you invited Zaldi ko when he was still chairman ng appropriations, iba malamang sagot niya. Nung natanggal siya, iba sagot niya. Nung bumaliktad at sinasabi na admin at hindi siya, iba na naman storya. Hindi ko alam pag nahuli at pumunta dito kung iba. So our effort should be get him there or get key witnesses like him to get him to the Senate and to the DOJ and to the Ombudsman. Until then, 'di ba, it's he said, she said, and ang problema, he said this ng January. But siya din, he said this nung October. But siya din, he said this last year ganito. So paiba-iba eh. So sa hearing mo lang matetest yung credibility. Pero yung sabihin mo lang na, 'di ba, kahit ang sinungaling, hindi ibig sabihin lahat ng sabihin niya sinungaling, kasinungalingan. O kahit na yung pare, pastor, hindi pag nilagay mo dyan, 100% na sasabihin ay totoo. That's why you test them nga per statement. So I'm hoping we will finish the investigation. But if you ask me my opinion, ha, the whole truth will come out next administration pa. The same thing sa Duterte administration, whether you're pro or anti, kailan lumabas yung mas maraming katotohanan? During his administration or after? O, about Cory administration, Cory administration, whether mabango o hindi, kailan lumabas yung katotohanan? O nung panahon na ni FBR at saka ni ERAP, the reality is we're a very political society. And whoever tells the story gets to has the resources, the human resources, the financial resources, the storytelling techniques, di ba? So sometimes time will tell or the better timing will tell you the whole of the story, di ba? So katulad ngayon, lumalabas ngayon, di ba? Pinupintirian natin 2025 budget, na tama naman. Pero lumalabas maraming ghost na sa 24 at 23. Pero hindi pa lumalabas, ha? Sir, ng husto. Pero yun ang lumalabas. Well, all over the Philippines, we did our own investigation. Number one, walang ghost sa Taguig. Number two, it was all bid, etc. Ang initial information namin is marami iba yung sa bidding pero hindi yun yung actual contractor. So gamit ng lisensya. So I leave it up to the DPWH for their own investigation. And then dito wala kaming sinasanto, di ba? But that's the problem pagka open bidding, di ba? Pag open bidding, anyone can win. But that's precisely why we invited you. We invited Sec Vince. Walang tinatago dito. And in fact, may mga iba, may kamalian sa paggawa. So how do we fix it?
3: So it's all about funds of DPWH, lang yung funds na sino mang congressman o senator.
2: Basta't alam kong nasa GAA siya. But yung actual details, hindi ko alam. Actually, una kong nakita yan sa internet din. Tapos bigla akong tinanong. Tapos we sent people here to look at everything. Yung natapos, etc. Then we interviewed yung gumagawa. Hindi sila empleyado nun.
4: Pero sir, kung anong company?
2: I don't have the details kasi I just did the preliminary. But both DPWH and the local government should have all the facts and everything.
5: Pero people are asking, why leave the investigation to the DPWH when in fact sila yung nagpabibig kasama yung...
2: It's everywhere. I mean, sa Pasig City, kay Vico, meron din. Kay Mayor Magalong, meron din. So when I say leave it to the investigation, DOJ, Ombudsman, DPWH, and we have a new DPWH. So the people they're investigating are new people, di ba? So it's self-serving for politicians to investigate themselves. But it's katangahan for me not to even ask questions. Diba? So we ask preliminary questions, satisfy ourselves. If we find something deep, then we will ask for whatever kind of investigation. That's why at the start of this, sinabi ko sa lahat, open books, transparent, tignan nyo lahat. And ang request ko lang, sabay-sabay gawin. Para nga, hindi yung may tinitignan, may tinititigan. Thank you, everyone.
1: Ayan, narinig po natin ang tinig po ng new Senate President Alan Peter Cayetano po. At yan, sana ay magampanan talaga nila ang kanilang trabaho ngayong bagong linya po ng mga senador na ating pong mapagkakatiwalaan. Nako, sana po talaga magawa nila ang tama para sa ating VP Sara Duterte. Napakaraming gulo na ng ating bayan. Napakagulo na talaga. Hindi ko na alam kung saan ako mag-uumpisa para magsalita kung ano ang gagawin sana natin. Pero wala tayong magagawa. Ano, dalagang dun talaga yun eh. Batas natin yan sa Pilipinas. Hindi ako, ang iniisip ko lang dito, bakit si Trillanes, ito ha, in the context pa rin naman ni Senator Cayetano, salamat po. Maraming salamat po talaga at ikaw na ang Senate President ng Senado dahil talagang magulo na nga ang mundo natin, ayan na nga tayo, meron tayong war sa gitnang silangan, nandyan ang economy is bad, napakaraming utang ng gobyerno, ng bayan natin, trillion na halos. Hindi na ako makaahon sa paghinga ko kung gaano karaming pera ang binibilang nila noon. Diba? 1 billion na nga lang, hirap ng bilangin eh. Gayun pang 1 trillion, nakukpo. Sana hindi pa napupudpud yung mga daliri nila sa kakapilang na kanilang mga salapi. Ewan ko sa nila dinala lahat yung mga mali-maleta na yun. At sana ngayong bagong Senado na lineup, sana ma-imbestigahan na ang lahat ng dapat imbestigahan, managot ang dapat managot, at dapat ng tigilan ang ating VP Sara dahil ito na dalawang beses na pagkakataon na in-impeach na siya ng camera. Okay? Wala tayo asahan talaga sa camera dahil talagang bayad yung mga yan. Sila yung mga... ngayon ko lang po talaga na pagkatanto-tanto, ngayon na naiintindihan ko na ngayon kung paano gumalaw ang camera. Okay? Wala talagang masasabi ang ang inyong lingkod dahil sila nga naman na nagpapatakbo ng batas. Sila ang may control sa kwarta at sila rin ang may control kung magkano ang ibabayad nila sa mga sarili nila. Bukod doon, mga proyekto pa ng mga iba't ibang departamento, may kotong there, kotong here pa. Sobrang dami naman ng allocation ninyo, Romualdez. Ba, sinamahan pa ng asawa niya. Na party list din naman, tindog party list. Grabe kayo, wala kayong awa sa bayan natin. Sana talaga, ha? Sana man lang kahit papano, ibalik ninyo, isuka ninyo yung mga kwartang ninakaw ninyo sa bayan natin at ipasuka sa mga nakakolekta na ng ano, i-confiscate ni natin ng mga ari-arian nila. Dapat wala nang matira talaga sa kanila dahil hindi po nila nakuha yan sa magandang paraan, di ba? At ninakaw nila yan sa taong bayan at dapat doon sila managot kung patatawarin pa sila ng taong bayan. Yan ang tanong. Pero kailangan i-move natin to. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng sumusuporta at of course kay Senator Bato na talagang binabantayan ninyo dyan sa Senado. Ito naman tong si ano naman? Ito naman si Sunny Antonio Trilling na to. Ano bang Trillianis na ito? Ano mo sa buhay mo? Role mo sa buhay? Toilet roll lang naman eh. Bakit ikaw ang may hawak mo ang ICC? Warrant para kay Senator Bato. Sino ka? Wala ka namang pwesto ah. At anong hinahawak-hawakan mo, Paul? Bakit? Ikaw ba ay appointer talaga eh. Appointee na rin? O, diba? Ay, naku, hindi yata pa tama yun. Bakit ka gumagalaw at nakakalabas-pasok ka dyan sa Senado nang kala mo eh, isa ka pa rin sa senador? Hindi ka na nga nanalo kahit na maging mayor, hindi ka natanggap ng tao mo, let alone sa Senado pa, o naghahangad ka pa sa pinakamataas na pwesto, o sige, good luck sa'yo. Ayan. Pero ang bayan, hindi natutulog yan. Nakikita nila kung sinong talagang dapat pagkakatiwalaan at sa tingin ko sa mga panahong ito at sa mga panahon pa noon, wala na rin kaming katiwa-tiwala sa iyo. Nuknukan ka rin kasi ng fake news at saka ewan, malay ko sa iyo. Fake ebidensya, yan. Diba, itong NBI natin, naloka ako. Diba, dapat sila ang tutugi sa mga gumagawa ng mga peking dokumento o sila mismo ang gumawa ng peking pera para ipang trap dito kay Franco magbanta. Siya. Kawawa, no? Ano ang bayan natin? Bending the law na lang lagi, ha? Aba, hindi pwede yun, ha? Namimihasa na kayo sa kakabendalo ninyo, ha? Dapat kayo sinusutil, ha? At pinuputol ang mga sungay ninyo. Trip nyo talaga kasi ang taas-taas ninyo na wala kayong, hindi kayo untouchable na kayo at kayo lagi ang tama. Hoy, hindi ah. Kayong mapag-ano kayo eh. Sobra ang inyong ilusyon. Ilusyon nyo yan. Bababaan nyo yan. Ibabaan nyo yung lobo ninyo. Sumayad lang. Sana lang yung paa ninyo sa lupa. Pa para mapantayan ninyo yung mga tao. Huwag kayo mapang-api kapwa ninyo at lalong huwag na kayo magnanakaw ng pera na hindi naman sa inyo. Diba? Yan ba ang tinuro ng magulang ninyo sa inyo? Pinag-aral kayo para magnakaw sa bayan? Ganun ba yun? Kakahiya naman tayo, diba? Well, bago-baguhin nyo na rin po ang mga ugali ninyo dyan sa Pilipinas para naman po dumobli-dobli naman ang grasya na dumating po sa ating bayan Pilipinas. Maraming salamat sa mga natauhan na, nauntog na, gumising na sa katotohanan. At itong mga ano na to, yung mga nagsiboto dito sa kamera, ha? Sabi ng INC, ha? Huwag nyong kakalimutan, tandaan ninyong lahat ang mga pangalan ng mga mukha ng mga taong bumoto na ipa-impeach si Sara dyan sa Kongreso. Okay? Tandaan nyo lahat yan. O, diba? Magsasanig pwersa ang KOJC at ang INC at ang JIL din, eh. Diba? Jesus is Lord. Lahat ng mga sektor na ito ay magkakaisa para po sa katotohanan at para hindi po mapa-impeach ang ating mahal na BP Sara. Okay? Iisa ang aming sigaw. Huwag ninyong pakialaman ang ating BP Sara, Terte. Pabayaan ninyo siyang maglingkod. Okay? Tumigil na kayo sa kakaimbento ng mga peking balita at sagutin nyo ang mga pinagagagawa ninyo. Dapat kayo ang managot. Mananagot kayo sa taong bayan dahil sa panggigipit ninyong lahat. Grabe kayo ha. Daig pa natin ang martial law. Daig pa natin yung tatay niyan. Nyan. Nakaupo na yan. Ewan ko ba? Bakit pa ba naboto yung taong yan? Wala naman palang silbi. Yun, meron nga silbi. Tapos papakita niya. Wala naman. Puro lang optics. Ewan ko sa inyo. Wala naman eh. Talagang wala naman proyekto eh. Nasaan? Bakit hindi nilalabas ng mga mainstream media yung talagang sinasabi niyang project daw ni PBBM? Na may pabahay daw dun sa ano. Optics. Wala. Fake news. Walang ganun. Sa Leyte, nagpabahay ng Blaze style. We, bakit hindi alam ng mainstream media yan? Bakit hindi binabalita ng GMA yan? Bakit hindi binabalandera yan pa? Hindi nyo ibabandera sa publiko na ito ang proyekto ko. Yeah, right. O sige, antayin natin sa zona niya. Baka trying lang na i-hide sa atin para sa kanyang next zona may masasabi siya. Oo. At ang sasabihin niya, ayan, nakakulong sa The Hague si Tatay Duterte. Nagawa ng inyong gobyerno. Gigil na gigil ang tao sa inyo. Wala kayong mga utang na loob. Kayo pa umupo dyan. Kakahiya kayo. Sarili niyong lahi. Pinagnuknukan ninyo sa bayan ng hindi natin kalahi. Bakit kayo ganon? Yan ang kasalanan niyo sa amin. Lalo na sa akin. Yan ang hindi ko kayo mapapatawad. Pag anything na may nangyari doon sa Tatay Duterte na 81 years old na, anything na mangyari sa kanya doon, wag naman po sana. Hindi ko na kayo mapapatawad. Patawarin ako ng Panginoon, hindi ko mapapatawad. Ang gobyerno tumatakbo ngayong panahon na ito sa bayan natin. Napakasama. Walang kasing sama. Ito ang pinakamasama sa history ng kasaysayan natin, sa bayan natin. Ito ang pinakamalaking nakawan na nangyari sa kaban ng bayan natin. Right in your face nakikita ninyo. Harap-harapan ninanakaw sa kaban ng bayan. Walang magawa ang mga kababayan. Bakit hindi na sila sumisigaw? Bakit hindi na sila nagsasalita? Bakit inaantay kong magsalita ang mainstream media na sana naman ay sutuloy na lang itong gobyerno ito? Bakit wala tayong naririnig? Magkano kaya ang bayad sa kanila? Diba? Kita ninyo, harap-harapan ninanakaw sa kaban ng bayan. Walang magawa ang mga kababayan. Bakit hindi na sila sumisigaw? Bakit hindi na sila nagsasalita? Bakit inaantay kong magsalita ang mainstream media na sana naman ay

Marami na nga silang pera, bakit gusto pa nila ng marami pang pera, power and everything else? Kung saan-saan na nga bahay ang kanilang pinagbibili, bakit matitiramban ninyo lahat ng bahay na pinagbibili nyo sa loob at labas ng bansa natin? Ang lakas ng dating nyo. Wala kayong kakontentuhan hanggang sa kaapu-apuhan ninyo may magbabahay pa doon. Akalain nyo pa tatakbo pa yung mga kaapu-apuhan nyo, kala nyo makakatakbo pa yan. Pag nangyari ang sinasabi nga ng INC, walang makakatakbo na kahit nakaapu-apuhan ninyo. Hindi na yan papansinin ng INC. Kaya sira ang inyong mga pangarap na maging mapaglingkod ng bayan. I don't think so. Well, gagawin talaga yan ng mga kababayan natin kasi hindi kami makaganti sa inyong harap-harapan. Hindi ganito na lang sa botohan. Pero sana, sa next botohan, wala na rin yang nasa Comelec na nakaupo ngayon dyan, yung Garcia. Oy, please ha, utang na loob. Umalis-alis ka na rin dyan. Magkusang palo ka ng umalis. Okay? Kung tama, ay, samahan ka na sa atin ng hiya sa mukha mo. Ano? Diba? Huwag kang magmatigas na kailangan umupo ka dyan. Alam namin kaya ka napaupo dyan dahil may kakampi ka dyan sa loob. Okay? Ay, hindi pa pala nung unang mapasok ka dyan, kasama ka pa ni Dutatay. Pero nung napaupo ito, mas gusto mo ito, diba? Maleta kasi yung tumanggap mo. Napanalo nyo pa sila. O, diba? Huwag kayong hindi magagawa ng tama. Sinasabi ko sa inyo. Ngayon, ang taong bayan ay bukas na ang isipan. Napapanood na kayo. Napapakinggay na kayo sa SOCMED. Naririnig na at napapanood namin ang mga sinasabi ninyo. Kaya alam namin kung nagsasabi kayo ng totoo o hindi. Okay? Kasi mas marami ang tatlo at apat kesa sa isa nagsasalitang sinungaling. Pag nagsasabi ng apat yung totoo. Diba? Yun. Kaya huwag nyo ipagpilitan na ang inyong mga ano na posisyon ninyo dyan na lalaban ninyo dahil nakaupo kayo as DOJ na. Itong mga DOJ na to. Ito, isa pa yan. Yung ombudsman na yan, isa pa yan. Magkapatid yan eh, diba? Tapos ito pa, nasa NBI. Yan, isa pa. Magsama-sama kayo. Bumaba kayo, okay? Bumaba kayo sa pwesto ninyo at hindi kayo karapat-dapat na mapaupo sa ganyang posisyon. Kayo ang mga tinik ng bayan. Tinik namin kayo sa puso. Tinik kayo. Kaya ayaw namin sa inyo. Nakakatuso kayo ng puso ng tao. Okay? Tagos-tagos hanggang buto dahil sa mga kasamaan na pinapairalin yung batas sa makamay ninyo. Wala naman kayong jurisdiction doon. Bakit kayo ganyan? May nakikialaman ninyo. At tapos tatanggi-tanggi kayo. Ikaw, Rimulya, isa ka pa, Junbik ka. Napanood kita sa ANC with Pinky Web. Tuwang-tuwa ka pa noon nung napahuli ninyo si Tatay Duterte. At you told us that it was a plan. Nag-succeed ang plan ninyo. Tapos ngayon, mag-deny ka, kala mo wala kang nalalaman. Excuse me, dapat kayo ang makontempt. Dapat, bakit kayo pa ang napaupo? Hindi ko alam kasi yung nandyan sa loob ng malaking bahay kasi ang nagpaupo sa inyo, diba? Lalo na yung babae. Yung babaeng, yun na, yun pa ang nagpaupo sa inyo. Wala naman kasi kulang yung babae na yan. Naturingan nga lang asawa ng presidente, so tinawag siyang FL. Oh. Pero siya ang nagkukomand. Yung sinasabi niya ang nasusunod kasi under tong mamang ito nakaupo. Yan, sige, bahala ka. Sige. Under desaya kasi, under pants kasi. Kaloka ka. BBM ha, namumuro ka na, isa ka pa. Hindi kita talaga patatawarin. Palabasin mo, pabalikin mo si tatay. Papauin muli si tatay dugong sa Pilipinas. Baka patawarin kita. Pero hanggat hindi mo inuuwi ang tatay Duterte sa Pilipinas, naku, mananatili ang sama ng loob namin sa iyo at didiin yan sa dibdib mo hanggang sa hukay mo, huhukayin ka ng konsensya mo. Yan ang mangyayari. Tandaan mo yan, BBM. Tandaan mo yan. Yan ang mangyayari sa iyo pag hindi mo. Kaya magbago ka na. Hindi na kita maitawag ng presidente kasi walang presidenteng gagawa niyan sa kapwa niya tao, sa kapwa niya Pilipino. Dahil walang sa suhisyon, walang matinong utak ang gumagawa ng ganyang bagay. Tandaan mo yan. Kung ang tatay Digo nga, di ba sinisave niya yung mga mabibitay sa ibang bansa ng mga OFW natin? Tapos siya mismo, pinadala mo doon? Ano ka ba sa Hague? Pa, aba talaga ngayon naman, pinagpipiyastaan siya ng Hague. Ayaw siyang palabasin daw.

Salamat sa iyong pabaon. Sobra naman kayo. Wala kayong habag, wala kayong awa. Tandaan mo, buhay pa'y nanay mo. Okay? At sana'y nanay mo, huwag niyang hangarin na mapatabi siya dun sa tatay mo. At nga, sana nga ipahukay niyo ulit yan. Sige na nga, BP. Sige nga, ipahukay mo ulit yan at pabalik mo yan sa Ilocos. Sige nga. Sobra kasi talaga ang ginawa nito sa bayan natin. Walang kapatawaran. Okay? At hindi ako titigil hanggat hindi ito nabibigyan ng katarungan. Ito po ay aking disclaimer lang po. Ito po ay aking sariling opinion dahil batay lamang po sa akin napapanood, napapakinggan at naririnig. Kung wala po ako naririnig at napapakinggan at napapanood, wala akong masasabi. Pero ngayon meron akong ganitong resources. Ginagamit ko ang aking pagre-resource, ang mga research ko. At pinagsasama-sama ko sa kanila, lahat sila, compile, ayan, nakakagawa ako ng sarili nating opinion at reaction sa bawat video o sa bawat episode nating pinapalabas dito sa ating programa sa Gibson FM 104.7. Tanda nyo, walang kinalaman ang Gibson FM sa aking opinion. That is my own personal opinion and reaction due for my freedom of my speech. Okay? Thank you all so much sa inyong pakikinig dito sa amin sa Gibson FM 104.7. Napahaba na naman ang aking daldal dito. At again, huwag kayong aalis sa ating programa dahil marami pa po tayong programang coming up your way dito sa Gibson FM 104.7. Your community connection, your community radio. Until next time po mga kabayan ko, magmahal, mga kapatid, lahat po kayo. Okay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok sa amin dito. Mga Gippslanders, mga OFW natin, mga kababayan. Thank you po sa pag-tune in ninyo sa www.gibsonfm.org.au at pag-click ng ating program guide. At ayan, napapakinggan ni po ninyo ang mga na-missed out ninyong programa natin dito sa Gibson FM every Monday and Wednesday. Day. Until next time mga katropa kong mahal ha, mag-iingat po kayo at isalin na po ninyo ang ating bayan Pilipinas, ang bayan nating sinilangan sa inyong mga panalangin na sana po talaga ay umasenso na tayo at magbago na po ang mga taong masasama ang loob sa ating bayan. At sana baguhin na rin po ang ating sistema, ang baluktot na sistema ng bayan natin. Yes po, yun lang po ang pakiusap natin sa ating bayang Pilipinas. God bless Philippines, God bless Australia, God bless you all mga kababayan kong mahal. Till next time, good night. Maraming salamat po. Diyos mabalos, syukaran. Keep smiling.